0: Jalim tiktik chik piyan tang adin horjanga qawar ka lamdum yosil din jigri. Jalim tiktik chik yarka tang tungringa war ka lamdum gup chile vzibjara simchi sovzi ka malab jabjara ngabjin hanu usabshuk tang chile vzibjara simchi sovdin ni mal nyibjan hanu usabshuk na nayang lam ligo sa jonsumo gup chiga chani din jigri. Jalim tiktik chik tangya tang wantringa war ka lamdum dar jindindi. Jalim tiktik chik ni ga Toba tang soja poga warga lam dam dana yang lam ligo sa renga wako. Chega chani u denji gari. Tiyan chika cho jalam tiktik chika nyi ga ta salong tang khatinga warga lam dam da tang dida tang yang lam ligo sa tamo ka. Piyan tang tani Toba ga chada sa cika warga lam dam da tang dida tang yang cho nam chumba cika warga lam dam dari. Dega tini na nirtung nirtikir da japa ga cip cha thamba war namus gari. Jalim tiktik chik nyi ga sanang tang khatin tang tani tong kurka war ka lamdam ga lamda yotsil jindan tang denjigri. Jalim tiktik chik nyi ga namso tang cakag war ka lamdam dayang denjigri. Jalim tiktik chik nyi ga tenika tang cakag war ka lamdam danayang da chik charim bab kuwa niyang na kanchin riman bab kuwa nukwa namu ga nam shi ganga yang lamda khirchin nara tabiya no bazo juta munga namsil jungtsum yu katab chaga chani denjigri. Jalim tiktik chik nyi ga Maya tang lanku war ka lamdum so so denjigri. Jalim tiktik chik sim ka kongho tang yushu war ka kaafchuk qabjil yar gubja. Ni mal simjar gubchik qabjil tang mal simjar gubchik qabjil ka mal nyibjan hanu gu saafchuk tang rida tang yang lam ligu saata mugu nang sila renga yuk. Di hanchi ni tag chung solo gu war ka lamdum gandhi. Chukar zung gong akunga. Changro ni ga tang nyonglar gu war ka lamdum na yang chik kang wache na rata mugu nang sila tang tiyan chik kang randa baam nukung no pati wache paklum so so nang nin jo na yang sem chung ju ju tamu saantab kang wang zgi yuk. Tiktab ka tevzin ta chik ni rilam sif sungi jura ni ni tarang nang denjig mdeg zav zoi chitar. Jalim tiktik chik nga ga telin ka tang panchi ni kang dee gu war ka lamdum da yang jindan ri. Jalim tiktik chik nga ga panchi ni kang dee tang zorgan ra war ka war ka lamdum da denjig ri. Jalim tiktik chik nga ga Zorgan rawar tang tani irtawar chigdik war ka lamdum dani yanmaran jo gana yang lamni semchong yi jo jura diyan chik vichali samjara vijal tang tani vijibjara nyekhir tsar nga samjara jachi chan nga war ka lamdum soso na yang chik lamdigo sanda mu nang sida ringa wak tisuk chani nirtung nirtik da tika ga tse samchit thamba war namusari jalam sumtik chik tsandam chiwa tang na kormu war ka lamdum da tang rida tang yang vichali ngabjara tikchere vijani wali ngabjara tikchere nga ngabjara tikchere xum ngabjara tikchere vijitang de da tang alam dana ji lam sisu ko san na da mu nang sare nga ok tikstap ke alam sil todum mar na ke tak san de vida tang da mu in jo ko nu da gsa da tang ka tikstap ke alam de ju ko tin la kan na da dam ba ge tip je tik war da mos kri Jalim nixchik sim ga lagdo tang xiongkwa ga war ga lamdum da tang del tihan chik chur jalim xim chik tik ga war ga lamdum. Jalim xim chik nga ga war ga lamdum so so tang de da tang yang nam ligo sa xik soy ku sa. Tisu ga chani nirtung nirtik ga da xim ba ga si xim chani nirtung nirtik ga da tik ga ga cip che tik ga war tang. Tani jalim xim zhig chik ga war ga lamdum ga war ga lamda yo sil den jig re. Jalim xim zhig chik ga mtsorgan tang kan su war ga den sim tang de da tang yang lamda ga Ata lam ligo na tihan chika chu jalam sumzir nga ga chigdika war ka lamdum da yung denjigri. Sanchi lam galam ga nitika tanga nyenye chigsum la sikwa ga na kormo chaka maayi la sikwa lamdum so so denjig tanga jindandi. Tihan chika sanchi lam galam ga chigdika chika sarang tanga khutu war ka lamdum jindandi. Sanchi lam galam ga chigdika bzir ga sarang tanga kambum ga war ka lamdum da na yung lam ligo sa narata mu chungtsum uk. Tisuk chani nirtung nirtika da tika ga se sumcha thambari. Sanchi lam galam ga chigdika bzir ga артон кутан тэкаг вар ке ламдым да санчалам гылым ни тэг чик мен хэтон та хэчэг вар ке ламдым анда ёслим жинден ди санчалам гылым сым тэгэрнгэ атын санчалам гылым сым чиг бдын сым чиг жек маңы етан тани на кормо атян чик цандым чива тан хоржан кыр чума тан мен хэ вар ке ламдым сосо денжэг ди атян чик сохон бугэ ешкур ке чэшүлам гы лам тэг сосо ян денжэг тан жинден ди
1: Wakar kata khartag miin jamdila denji ga zhoja yinbi, jayunga wo jil tiga tsumin jandari gaba sambah baiwi da jiri. 시진핑제 상승은 Dremdala Donchin Huangguk Tala Tanchin Dremdala Mugdi Tangdi Kaapshin Shigbi Lhkirtsumrdi Lam Shibar Tankil Shiobi Ajachi Nchigtukpa Namji Lam Tang Dremdala Dremdala Dengjik Shogji Zhoshya Arnaitan Zengi Ani Dremshig Samchi Tag Tangga Chapsarji Langshog Tang Tanggi Padang Zhoshya Mbarda Tunxing Zhoshila Naitan Samba Tsgajura Wab Chikhin Jirsajib Chechi Danba 所谓拥抱三木等等等这个一项 当不及个 从我们的沃克的龙城街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这里是蓝顿街,这 ཁེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ

0: 아랑 추고 사이 추라와 그중이 다 포타그 너나라 추고 다디 포타그 너나라 디 샹무라 요느레 디 든샹량주
1: 인데라 저거
0: 같이 조기지 또 녀세 코노 또 와 그중이 아랑랑게 뜨고느리야 아랑랑게 디 어그니 뜨고느리야 어그니도 요타나 야지 쳐비 쇼니 나라와 그중이 와누 아랑게 지 샤와비디 나라 와누 다 농크라 때이느리야 어그니 때문에 아랑게 냐뇨 나르 말아 냐뇨 메나 그런게 와 그중 고쇼코다 카만트그나 따뜻이야 돈득 농크 돈득 쇼나 디토치 아니 랑크가 돈도 쇼노트 타니인 마리아 뉴 컨토가 카타와기 쇼 돈도 쇼 쇼노데
1: 야리
0: 아리 타가타와기 쇼 시기지 냠조키 랑초기 샤이 추라와기 티 카이타나 염 아 테라나스카나 샤이 카이타나 우튼 자스데 딘호 요크 타 트리아타 파츠드르티치나 타 지드 동코나라 조고크라 타 차파르 조우베
1: 레지지
0: 아 딘호 요크 베시데 중우마 시데 쿠이다크베 고르나치 시데 딘샤메 크고나타 Dengho yoke, kurju chi chida kuzhiga, nam tsuga loge, titsu taga laka, taga laka, miu taga laka, kani kani ta kuri yonu, ta tsangma loglong laka,
1: ta
0: sawu sawu zilin zhukubi.
1: Ri ri, dina tondagandag chigni ndarmu, tondagandag chigni, tagi shaladan zonjina, lupajir jobji jirgiza tondag nara, chigni langkur kalawaga lakhtagandag langmeke, tangsang thoman zonjina rikchi, lopchan nangnira langkur kalawaga lakhtagandag injorandag korkubi wakara, chigni tama zonjina, nigi lakani zonjina, ta tangsang echu nyamika kawana, ta patan da lang dang na si ha chang par sa wuri ta ni sa ge jing gel zi ta na ti ta ni kar ma ten ju ra ti ta ni ker ge ar gul ta ta ge chu ju ma to ni ge jam ba ge ti cha be sa ma chu ka cha be ma rong ga de to na da chi ni ta ge shi ba de lang kur ka la wa ga la ta ge me la da ting lang kur kor da na ta ge chim da ge ta ge lang kur shep she re ma ta ge lang kur shep she re ma ta na ta lam ni jo sa ma ju ga chi ge ta re ni ge la ka ni ta ge shi ba de lang kur kor i ta ge ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Tetanda chapa chukuri katif shiba te devzin da langkur kalawa ga lakhtag menu ga kirge chapa tanga tehanchiga sanzin kundin lasukwa ga ndag tangan kirzina chukwa ndag chapa ndag chukwa jari
0: Togo nari, ta guchundana ta tariyasa shola tanga ta ta wakishun yonji yetso kundu tondan jogo nari mo
1: Nari ya
0: Nichia sanga ta tani tiki tondra yimu nyesu
1: Tetanda taga Chimdugdug langkur shibshiri guana da tabug zhamba chiz guanar. Da guana da da gade shibadag langkur kuortang zhig. Dila khani ga dingil yitang zhig. Dingil da tiga maabchina langkur shibshiri matabga. Langkur shibshiri matabga langkur lamnang jo matabga. Matabna da shibadi darung lakhtag meyga. Dina da shibadag langkur kalua ga sobcha tzadin nang hovjung yi jini lakhtag zhig ulangi. Dini daagzul da da jiga karmar dan tena chukunar la yang ti naam zhiga loo nera mashiiga, loo chiga nisi jay. Tamu yi taanda, taagu lang kutub shibshir maayi taadi gugindu guanar la, taandi taqqa chotub zhantang zhanzig guanar e.
0: Yang, yang, taakari yod maara taa, arangi, arangi, atchubir taa. Arangi da gergin taasama kuna shay kuna taa, arangi zinshan laana taa pachirin zawa chi, zawa niga rangskan taa mudgini mo. Taa taa arangi shishishig naana, yangji karma tensamun junar yunar tak
1: ngi joy kuri war kubde karma tensamun joga
0: karma tensamun jogra ta kontrinda wato wani wa kishun tontra chon chon de ta yangji ma ma ga kabli ma ma sk to ta diya
1: no diya
0: no ta chigni wa kishun de chigra se china teran naska chaz ga ta wa ga ngu arangi kuri da ta ma arangi wa ga karma ta nisgi ngu nu ta zu chigin da teran naska tan ching ga yangji dosu ma ma bi ta ta yamba chu ga ta chi karma karmachiga gumo sanjari changu ta nyuju tagla khawa kishon ta shigi yanchi chumdum yu wara watanir ya tat icha sona tatir ya chuo longkul pi kuri da tana ta yuna mana ta yungu nisiga tamla na tamazgin jina yanchi maa mazga kaya tana tosui tana ta yamba ga chuo achi ngucho salana yanchi ta honi changu tamu ta yang rang chugu karma song chuli yi yang chi ta chon jok chi yi gunar ya pi pa pa pa ma ma si kuno ta tamu ta yi char song ta mu chu chungu la ka yang chi chu tong fa ka la kata yang chi num chu chungu yong tang ta si wa ka shong kuri da tang na ta wa ka shong ina ma na si ta chuli yi guzi no ta ka ti tamu zi buk song de ta yi char song ta kona di gip gindap shay kuno tari ta sha yi ta wara nu chu ra chi ka zi ki tenu tari ta song tang ta rangi lotr lembe ta lenta da chinis ge tondrin ta alon kru da shapshimai losun gosna da rang shigndi ta
1: oy me kalan kru lo joga
0: a ta lo jo na de te cha sona ta nu chu gra go pa bi no ta tri ta rangi rangi ta wa kshun jo pa chi de da na ta jo pa ma chi gna su chu chi de chi rangi wa kshun lotr menu gne ga chu kor gi da ta da ta chu su yi ta ti cha sona
1: ta ta ta ba ta ga
0: wa kshun chen chen kshun chi ge wa kshun шаг ну стринери та тела тата та сумачи гитни фигуна трита копа тамни мучура кри та ди кян та чангу там ду чимгла казу зу а кшуни кян та зу кри йон мара шун таранги дису лигуна та тонда ранги ранги ва кшуни кан кич кунри
1: ри ри ри
0: та ян ки тонда ган мучу
1: та нига дицул мей кер бинда
0: о тонда ян ки di zansag don kriye chatan yan ki karma kritan yan wa wa ta wan yan ki nur dir mot yan ton tri yan kaman kan yo kya da ta ji tan ga yan tam mukshe
1: oye oye oye ta ni ji tan tam mukshe che ko ne ko demo
0: ya ya ya git ya
1: demo
0: ya demo
1: re nyam kana ba de su jeng ge tarang ge ndab zalam tun ga le san da tong sum da ni ji ko le san de song ri ba dang don zan ba to den ja dang zong ring ga kar wa lar je ta ki dang ta ki ton ba star kil wa tam den so tang che sib tar kil wa gan tig zerang tang son ma rin chin ni yin che tsin nyam bar kwa tin chi Ani ikib de muu taki delag.
2: Kormin orkala lontingi shugbi zangir.
3: Nyankinan ba chesu de muu. Derang na shirci gada nga bici, nirci gada nga jarci gada jibici nga, orci gada jibici nga yinla zaparori. Shuni tangdi shugbi zangir lansan la sanbar gabzashe. 这次中华马日的马英秋印的陆金文的这就是这习近平的松秀全部娘子等三分全部没事把三楼的单把等这次环境的这就拍进了跟他的动物你不是的中华马日的演人个看盼那么个把等监控混乱中把等中度拍进了那么多绝对中度个日期监控的盘子等环境的盘子这次的盘子全部同不是一些难受能用 习近平的监控会员的公布人资分额日期人家的申请等中期的职责给日期监控科的松秀等年数来跟的单独等话等环境等这组配置属于用的人都真的南京的社会各了本等的日期环境的这些比赛特别配置的你的单别人没有那么的 但是日期的等很接触的混乱吧等那个次的恰次的去学这个流行 Jayungsa Chetun Sunji Songshub Kaliji Jachi Sheni Tang Zhangchung Yil Kabyo Ba Tang Chamil Chi Nyarigji Jachi Ngaranga Tang Zhangchung Shikchabyul Chizhunga Chishi Ji Lu Mangpur Ariga Nipa Jinchung Tabyul Jachina Rengji Jai Jankam Wangzul Galichin Shigin Ba Tang Mayum Chewi Songshub Tang Peji Na Zhushi Xi Jinpingi Din Rengwur Tukir Nangwi Donchin Shigri Tangga Tsukchin Jobji Bi Chanda 这期不书记习近平的这期多么的瓦斯姆的都是不能我的陪伴等空间和知识且都能人们从的疼人蓝光正在带地坑这期环境的比赛特别陪伴了跟到了等死不动我的内车能空间松期不全部娘子等三分全部没事本这次特别松期不特冷白尊的汉力切瓦写给谁难是能用 空间这期环境的第二种节节监控混乱中把等将都配置动物列一了所有等一了能等一了去扩了几个年节帕里萨全部到不等环境彼此都被配置了内置了设备组合没等节日下给谁等松期不全部娘的当真是你可可把日节这期环境的节节路基监控节碰见了然后出现等你动这个路是从一边节生物生间人都赢 爹爹不过做个开里忙不有把等这种啥坑忙不有了其监控线呢娘个了擦清凶有了但是第七日的人的人这里个这里个监控瓦里起码真三把等吃等瓦等人我个人都个等吧吃那么还是动等一了种自己的单本儿解了破人的等呢一边进这期监控手的集中监控了能得的是把等夸了中个做成这部个解了过了跟的等瓦
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: 江西都城

0: di nandan mai thang chiga khosan na ta thang ni xama da ten chor ko mon jiga ni rang ni nyam bre chok ni chip chin ne do in chok ta she to ko ni shi ge chip jire jung khi ge da
1: ri ya
0: tin ro ni ta lob jong a zang mer ko khto to ta a ngar jil me ni to di che ni ar jin chong thab ni ta she a kang zga li na shib chak dan ni ta mu cha chi da yok
1: ri ya
0: Tamanitar ni ku ku ti ta tang ji khwa li thana la yang thoma nga di jang na na ta tin thoma yang ji ta sob chong a ji jang na jo khana das kan ja ma jo khana da ta ste sung lo ma ti thuna ta ta te ni rang gyo ka ngal ji li kwen jo di na ta an zin ta chong chong na de yong ji na ya ta ji zi lang na an ram zu me sam jo ga
1: ji
0: ten thana ta ta di na ni ko yer zin do li ta yang ji Kirgi ayayong gil homa la tis tini ta kundi nani hachir tongo li ta tongo ina chok kundo li Te indi gnu ngar jitam eka
1: Riya
0: Taka taf zonji chega taf shawaya jin chong tupko shawaya shir tsak dang
1: Riya
0: Gitoni ta lukur ter sesan homa za zina nangar gisim thom dunga kawar gil homa zina Tam thom dunga kawar di shivshaya namang yin nari Lakada nang dunga chani yang aadzi zishka nari Sakurta torjiga kashoktana ta shig torjigta dukuta tar jirjikka muri la.
1: Ri.
0: Tar chao lingu ninjina jayong tag jirjitari mu.
1: Ri.
0: Ta shanchin rarang shanchin gu ligu nir jirjitari ma. Dintana ta jayong jirjinta chi jirjikka muri torjigan sonna. Dintana ta shivshata dukuta nirku kuchik jonu yangna lopchika wala jishinu lopchika wala jishinu ta kharuguta Tam torjiga karma yo kwaz malungu mu. Malona da chivsha goshchu tabi. Ima tsukku rang rangi chizirina. Tan da tsukka nadunzi takchilshin nare dek. Sarsukki niwara rangi chachi te tukutu yoni. Tomo yena da torjiga horoso da sakurta da. Da chachi mbarta toni. Da tokchikin tokniga kawara lhapsha karu jungi da odi. Moma zangan tanda mishina. Da jiga jeska da jar jungi ku tato nandun jeska jik sung. Tanim torjiga kashi shogi dali kiri jiga zinda dukunda zirizu jirka zungi dina ta ta nangzi khimshi ato kushu shi na jambu rangi khatuk niwa yo na jambu yana rang rangi jiti zina nadun takchu shi pishan lo ndeshi arigilam ta chigi da jambu te da wakus ta takir ki yara tonjoka ya
1: Zhiya
0: Ari ta dina ta chachi tammu taf jirka maangjari dara ta rangi rinu Chorinuga thonay njina, tashayagi thonak shiigin namu chachi azamang.
1: Mugsaka chachi, vijal kalangay tantiran kabda yinrila.
0: Ole ole.
1: Ray ganla tani, ta ganlam chonu shachina chu malo sorzong, ta wundisa kak sacha chong chong domuzgani chu rangarjik tashchung chonchir vijaga yachil tenjin chonchirindi, ta ranga lika ga gimko tangftambi lika lisa ga nindadogu vji sonskataga korigin domuzgu jinugu vjerim titogu chi korigin danigi rangarga chapar chachi ta shetakwa shali sona mangpozgu yochitra mgsil ta ganlaka ftina chiga gzu rangarga la kana chachi chizgi yok ta tangtani ta ganlam sonu shachina chu javaga vjerim titoni lopchunga Lihkan dira nir zin zindaga yisgitani, mamzhanga rinbaan zindaga karsgitani, tomzhanga rinbaan zindaga karsgitani, ta lorum zina chukka kerim ririga kirga lootsuga la kainin, xishigi ngonsig chaparnarna yonugu warkabda muzgirida, hobchunga mamzhanga nim tomzhanga kanganira, da muzgirida na yang zi rikam daga, da zindaga zin bichani daga zi lorubga cha zina chukka kirga zindra dootamga gankarag zuuda chikin zingog. Di cha chira yang diwarna chapar chizga yuk, da zuganaga kabda zina.
0: Re, ta jirtan ge ta pasa paid nge tenjin rongchirin da nigan suni onji na ta kasa ni rangi salong shungi ni machi ushe ka jir tari tani da zik tari tana yang gilgungi liyaji ya shiki dali chiri ta paid ni lo tani da zik tari nde yongchiri lo jilngur su tari na da yang Mungaz ka tukhani ni chetan ka taa shet dhamma shikira chetan shet gora ma go. Taa soso orangi niri ni taa ti nani taro ko longa chetan dhamma za daa zhukdai na ti sacha nigi chapar ka tukhani ya chifshaya na taa phobtaag. Khori ki jhani taa shiga chapar yo nari. Da chapri yon e ta te xo enji nara huam jirka chadira. Asa chani yi ta ti tagatog nanjo.
1: Nari.
0: Koreki chani enji nara ta xig...

yaar ti dhingi sankalandi dhina ti tartha namba tsog sanji nang zimba dhina tsungan jang tukun yan chen kong warka long chenji riba zimbi wa nang chenji poni tatung gu li tsing yin dhina terang gu li chandi nang dhaya nga tsi ngar jintar kama ngumi li chandi nang a shing kenji tukut karindul tarta li tsing kya nang ba zga kovri siyul dhina terang gu rkab sarwi tatung gu li chandab jirni Kab jimi le chen ngari wa shang khen che chukpo yo na yang ti tartha nye ne thikab den chik chiksum nye gusum den nga tang thikab den chik chiksum nye gusum den chik ka thatung ka kalm den nye gine le chen

0: yatana warkum de lesen tatung khung de nyang to go zhi ge dal lok tana nga zhi to ne ge khabar ne ne zhi ya pin da demo
1: o ndo ndo ba chana ta si cho demo
0: demo demo
1: zewa ga li se ju me zewa ka kong yo
0: ka kong me ke ya ji ko ta
1: o golo golo wa certain da ne ka ba to ju ni ni je certain so de ji Lagi tajik mertawa.
0: Ya, kota.
1: Oh, katin cek, kasih dia lo.
0: Reset dan sengaja, dimu.

yaar kuna ba tena ansam dani nga chi terang gali sanda ku kovdik tarta lawa chi tijag langbi terang nyamaar chila kharas kunu gu mananda kovdik si jiyin

nga chore tin chi ba ne tamag ni yin bi dir jin ji chui chu ni kho ke ba du zim shong ji ang yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha jie gong ge la pa me de zhen lin ji deng ji tab dan ba ne nam yang xian ke me zhe ge ba ya ru ci tin ji wa ti ti sha ji di yin

0: Chongqing dara. Langak dansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zasi denbi nyangkun chukpo namba, chi namba demu inna. Dahta che chi sanxi nangshin bandan na, chongun na yangchuk nyanchin kong wokil longchin chi, chomchin dharaga lenchin kin. Nga derang lenchin donchin ba, che rong zhuma kin. Namba chi titar, nga chu lenchin dala nyambar, nga chu lenchin di chomchik ba tong gonchin ba yunga, lhasam namtaka, rga sashig yul. Dena derang lenchin di nangta, shtamhui tang shepa, amang le, glayang. Adonglin, zirig suhu kodig siyubi, namba ciye riri zhin vshet nyambar gasi shi. Dina tukmir, cungun yangzhuk nyanchin kong tang, zhonggong zirikho zong tangvi, zongbamang sishung niji, zojib tang. Cungun yangzhuk nyanchin kong wokil longchin tang, amdu nyanchin, cungun wokil zhalimar yangzhuk nyanchin kong. Zirikho zong, argini lisil yekor yangzhuk nyanchin kong. Zikho zong argini kong chi ji, ngantib si bi, shiba argi po shtagmi, wajir shtangkwe wden shin jindir shkab nga bi, kishiba mintate gochik si o bi, chenam bi sanshi nang shu.
3: Sabi damje wamukho chardin.
4: Chomchin sanu na pashji ya lo shig.
3: Mi bu rinzun je lo shu. Wariv chardil je yinum. Zhonghui Pashungarini.
4: Bungam Vibjin Chachumito. Nyakam Vibjin Sabi Tamhui. Tamjungu Kung Gangdang Sanguyen.
3: Tamjirin Tung Yankam Gayermalyen.
4: Argani Rangtunja Mangul.
3: Kamangsul Argani Jezul.
4: Сыпа гапу тэгми,
3: уэчэх тангхуй дансин дэндэр шкаба на ба.

0: ཁལ ཁས ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: Dasi den bi nyen kun zhok bu nan ba, dar ta che ci mun ta ta nyen shen ban dayi na, chung nu wo ki la long chin chi, chom chin dara ga lin chen kin. Gong li chung mi sh tang hui tang she ba, meng le ga le yin, a dong li su nyam se zhi nari. Di na cham da ni yin, chung bar zhe ri hu go zhi shi yu li. Zhe ri ganda, shen hai zhong war gini kong ga li shi la mun na chi lang zi, zhe ri ka sheng a, sha chung chak ba zhe ri ka, chung mi nyam se zhi ruk shi.

0: tamuyan.
1: Olaxu tatene na terung zekam hanjung himu tapa tamge pasa sachan ti tongni tawo chawre ge nyikta kumani tandule ga namchak kum tongni kapa ma kyu do do ze ye pa ho chang da ga to do do ye ye tenam la ni ta kar sa wong na woni salame to ser chen yo chen ni chak kum re ka ru ze chen na song da ko le ga yang yang yo sa tering ge ge la ti ten ge ge pom po te te re khar jim chin na dan za za ba lo chen yo yo ho na re khar jim chin na jim je ja ma lo ze xiong yo ho ta ya re tin na wa so ka ru tin da ze ma tin na sa chen ma ru thong da ze te le jim de ja ma chen den da chen da ke ni ge sam lo tong xin ge ta da nyam nyam jia yo ho ki pa cha chu jia yo ho ni san ba jia yo ho te ta kon ba jia yo ho ta ma la jia zu ge zu yo na ma chen bo ge da yo na te jiang dong na ran du ze xia yo na yin bu chang dong zu ge zhen yo na ge da ho xia da zu ge xie xin ne mo xia dan zu ge xie xin ne kam qiu xiao ge xie xin ne te wen le jia ge nia xin ne Satun de Tonian, so chunker don't want to eat, Tim Huchon Lelim to you, Satun Din and Zom Yonina. There was young and goody, Tonma Hotiri, Daniel Kirkutimuri, Tender Gongomari, Kayango Tongmari, Rasia Sergamong, but he's a cartoon mapping, a hit of Gamba Matunoya, then don't to sit on Mazum, when you know Gargano Kurkurumotonga Jonti, Nyaja with us and Yabjiko, Yaja with us, I shabby Ginchon, Gosoya de Gravaria, Tonkara Nongo Singi, Chatonson Nongo Senia. Tē tātī nōng kō shī chīn hērchōng nī gā tēnsi gā rō, tē nirīm nī gā tēnsi gā tsū yirdī mōng sōk tēnsi gā pōn, tē ngōn zīm pā sōng gā ngā gā nām jā gā rā rī jē sōng tūr jū tā gō zīn dā yī, chū hōng bōng dā nyam gā tōng nī jū kio zīn yī nā, tē tā gō rō tā wān dā sīn tōng nī nā, ngā nī sīm gō wā dē xī nī zīng mā rī, ngā tsik sīm dā mā dī xī nī zīng mā rī, ngā nī bjā kā dā yī kā zīng mā rī, ngā tā bjā kā lū zīm kā zīng mā rī, mā rī dā nā, Daron ye ka wotuk te ma tu san zong ka sen de lang bu tu tu san dang ka sen de chen yin de chuan ban ji xie han ga xie ni xiao le nyong chong ge ne huo sheng te ga nyong tu yu ma ni ma sheng te ga xie ti yu ma nian daron ga te de xi qi jia xiao ge jia de ren mong ba xiao de ren ka de pa yin na dou gong de hai gong tian ba yin na mo gong de ni daron ta xi tang mong gao xie dou long wan ma jia ge de ni cheng jia xi ge nyong wo ga xi ge zhe ta ni wo ma jia xi ge ma luo gong yin zhen de huo mong dan ye ge tong ji xie ni na Da teron ye ka chi da na rung ni ku tong xie ni na teron ka tong hong mun da ni bi sam ko yo. O ya ti han chi xie tong na tong jia ku na hong mun da ni bi sam ko yo. Li ka li ku na hong mun da ni bi sam ko yo. O ya xia ba ko chi bi ka ki ko ni na da chi la chi te ga la ni te tong na hong mun da ni bi ji ra rong tong me sam ko tong ni ga che chong me sam ko yo. Teron ka tong xie ong ka na zam long ti tong ni ka chi da na hong mun da ni bi ka xia ba ye chi la chi te ma yi na chu wa se jie ka mo ni ka ga ni mo re ti yo ha. Nye chen nan pa chikin hong su ni, tab tang hong su ni, tabu lor ju, tab tang hong su ni, tabu lor ju. Nga da se ke sar, nye ma sa ni te ye, tam to sa ni xie ye, nye sar ke tong ya duan chik mergo, nye ya ke tong ya jen pe mergo ho. Mergo ho ta na nye terong ye ka chida, chen nan pa chikin hong su ni, nga pa wa nan tuk jiu ni, na nye sanpa le yin kam na, yang dung mu ho yin na, nye sanpa long kar ke tong na, nye ka liang ki jik ye kap da xie ju ni, ngong tab yang nyong tab le xie ni yan. Da yin na nye ma terong ha ta nye ka chida, cik ja ye, So ya ki ka ta ru nyan da yang phong ko ta ma te ta ho mu da nyam sa ji wo go ji wo har tu sar tu le do sam ka ta wa te ke le do sam ka te ro ho mu da nyam ji de na ma te na ten chin pa ma ni ga di ta te ni li li ka zi li go ni na jo ji ta wo no ji mo ho pa pa che na ho to ta da te yi ta du no ru sam tu sa zi to wa yam tu ho mo kong sher ka che yi phong ko ta chi ta ge ta wa chong yi Don't go to get that up, but can I so go, Korea? But if you go to Tassum, not to Muraka, Mukimizuconina, ta homo ni ga mena ma wa ni gi jim sare te ter yu tu na ni homo nda ni ko tong ni xian ni te ha chi ko homo nda ni tong xie tong ni na o ya ja ka tam ko tong ni na homo nda ni me tong ho o ya xia wa ko chen bu ta ko ni na sa tong ko lan ti tong ni ga homo ni gi xia wa ko chen bu te ko ni na ta homo nda ni me tong sam ji wo ni kai gi ni mi ge ta bian ta ke le mi ge ci yan jer xian ni na ta ku rong ta wan da xin tong ni na ta ter ka cha chi ni re xie ko ni na ka mo la ha ri ko mo cha ha ge re rong ta wan da sin ti to hu mu da ni xie guo jia qi sa zhe de de ta rong sa zhe de de da na te rong gong zhe pa sin ti ta ga gong pa fa wan ni na ni xiao li xie zhe ge dan xie guo ju ri ni ye ge ke zhe ge wa zhe guo ju ye wa zhe ga guo ju ri se ji wo ta yan te ti han ji ge xie tong ni da hu mu da ni se ji ta qi mi da zhe guo ho jin ni na te rong ka zhong xiao kan da wo ni sa gong na song na ye gong na ti na wo ni xie ji ta wo nong ji mo ko to ge jia ta ta mo yan qi hu la ta mi mian qi wo ni qi wo guo ni na wong cha ta yin ka chi dan nyam ye go ho wo ya sa kan na song tin wong cha dan nyam ye go ho wo ya xia wan dan nyam ye go ho su wan na dong du go ho su wan na di ko go ho dan ya su wa kong wa ta go ma to go dan ya ji pa su ge ta ge ka chi dan na ya rong tu gu ji ga mu su ga ma gu ji me he ga mu su ya rong tu gu ji ji pa

0: Zedenge nyankun zhugbu namba, dayang dechok gheghenge, derenge chomchin dharag lianchen, shtongchim dheni zhugu. Lianchen di zomzhig ba cherang roma teng, zomzhig gan kirwa cherang zhahi, shtakilwa shtamjin zu. Shtachiv shtakilwa, aganchig cherang teng sonoma rinchin yin, teng jimir nga zu ditarinjel, dadimu.
1: ka thup chi hong wi thep sam cha nor wo ta di
2: nga yi che lan jer khu ge zen ji ge ram de xin
1: sam ji ke zag bi a la gom cha go mu du di
2: nga yi che lan jer khu ge zen ji ge sma xin
1: thob rin jer khu

0: Tan homan de yakshi gam dindi za yakho zi ju. Amare re zi jilun zi ga sammo zi ju. Da to kun da da da lopson da dek budi ta zo gu tap tong ura shi tuk zo urin duk. Aga da de vishin da chandaga inji na yang dindi sammo yi gu no. Tan dindi da shi gu lang gu shi tuk zo ura tap tong ura zong ni.
1: Yuri ya.
0: Tintoni da homa ya da zindag girgini nanda gu da gu sasya girgini nanda gu. Talong wajib dan gerang kan de arang sha lin de shen tang zi yong ji na ta tho tok pan sin ni na chok li to pan sin ni na chok ta ge ge lo ko war yin na cham da ra ar ge geng ge war yin na ta ge lo ta geng go ta da ge to li zo wa tho ma go ra yin ji na tho mer ta step ke da ngar ji lun ta do ko ta da to tho so go shok khang ji zo mi te na da chi ti cha gerang ge na ta dan sin ta mo zi yok
1: Nuriya.
0: Ole, tati nani rakh tso o thoma de jilun sammo zi. Tad jilun zi nara tal thoma tiya ni tsilta tukuta shison tsamdu ma nati yang ti harnang kachab chong ra yang. Na she indi, tadi kanla kanchum kachon chari li thang nara te ji kayang kachara. Te jilun sammo zi jura te kargi taun dhukta muzu shawa chup.

Rikong ar hong nama tig khayayim chang ra Gopja khun dham dham yama ra Urib jan cha thori irka gil chen ra Tendag nam dham to ngo ra Fisha mar jam jig sa sa ra Di che pu ma tig khayayim chang ra Gopja khun rang ar di so tig ra Urib jan cha vada wo Sinda-gan-dru-zang-pcha-sa-ra-ra Sishima-nam-shin-kur-sa-ra-ra

yung de chin de ba de jong chang ge ng na zi ro ga de xi chang ge yung a sm te sm de to ti na de ng nyam gin